0: Urban Wave, 10 to 2 p.m., Monday to Friday.
1: Momamedi, wa station sa 011, the Pulse of Jozi. Letsatsing lena la laboraro dumele ke tle go dumedise hotle mo mametseng o leteng re lebohe modimo ya ntseng a re bolokile a re baballetse me o re file la ka jeno letsatsi ha re le bona ho bane re le ba batle ka pa mohlomongwe re le babetere empa ke ka bakala mohau wa modimo o ntseng o rothela ka ho rona me re ya leboha ke lebohe le ka jeno hore o tlo o mphe monyetla hore o tlo o atamele haufi le stashene sena sa 011 the Pulse of Chosen. Ngwaneso ya rategang, ha re meme modimo ka thapelo letsatsing lena la ka jeno. Ndata rona ya mahodimong, lebitso la hao ha le ke le kgethehe, mme mmuso ha o tle, thato hao yetso lefatsheng jwalo ka etsa lehodimong. O re fe ka jeno bohobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le leng le le leng. O re tshwarele melato ya rona jwalo ka re tshwarela ba re sitetsweng. O seke wa risa molekong o mpo re lele ho ye mobe. Hobane o na mmuso kwa hao le matla le kganya jwalo ka o sa feleng. Ntate re leboha wena ka thapelo modimo ya mosa ya halalelang. Re leboha modimo re ntse re ikokobetsa modimo re re modimo rona ha re ikokobetse ho phame wena. Melela ka jeno letsatsi modimo re sa hlompho le tlotla re phamise matsogo re re ha ona ya tshwanang le wena o ya halalela modimo wa rona. Modimo re beha le station sa rona letsatsi la ka jeno basebetsi mmoho ketapele yohle modimo e teng ka hare ho station bohle ba ikitlaitse modimo a ka ba itela malapa bona hore ba tle ba tlo sebeletsa setjhaba sa hao modimo. Le ha dipolelo di hlaha modimo a ka ha ba seke ba nyahama batho ba hao ntata rona ya halalelang. Re a tseba modimo a ka re keke raba batho modimo a ka ntle ho bona ka lesedi lohle leo ba re fang lona letsatsi le tjhabang le dikela modimo a ka ba itetse modimo hore ba tle ba sebeletse setjhaba modimo. Ba fe matla modimo ntata rona ya halalelang o tlo ba tsosolose modimo a ka. Le ha dipuo di ka ba tsa hlaha ntate ya mosa ya halalelang empa modimo ha ba matlafatswe ke wena ba tiswe ke wena. Ba fe mohau le tshireletso le paballo ntata rona ya halalelang. Modimo wa ka lentswe la hao ke tlo lebala letsatsing la kajeno. Ke kopa matla ho wena modimo ya halalelang ho tle ho tloha le wena modimo. Nna ke tle ke theohe ke ikokobetse modimo wa ka ho phahame wena modimo hobane wena o ya tshepahala. Ke o kopile modimo ya halalelang letsatsing la kajeno. Mabitso ke a mararo ke la ntate ke la mora ke la moya o halalelang. Amen. Bana beso ba rateileng tlo nna le wena letsatsing lena la laboraro re fumane lengolo la rona re le fumana bukeng ya pele ya Bakorinte kgaolo ke ya 15 e ba re bala temana ya 58. The First Corinthian chapter 15 verse 58 me e ba le ha jena. Ka baka leo bana beso ba ratwang tiang matleng le seke la sisinyeha mme le nne le eketse ka mehla ho sebeletsa morena le ntse le tseba hobane mosebetsi wa lona e keke ya eba wa lefela moreneng le fela hakana le ntse la rona ho seng hona haka jeno mme molaetsa wa ka wa letsatsi la ka jeno ko lebisitse ho stashene basebetsi bohle ba teng ka haro station letsatsing la kajeno. Bana beso re kopana le moapostola Paulos a ngwala phuteho ya Korinte a e kgothatsa mosebetsing o ba o etsang a re ho bona bana beso ba ratwang le tle le tie matleng le seke la sisinyeha melene le eketse ka mehla ho sebeletsa morena. Ana mantswe ke mantswe a lebisitsweng ho station letsatsi la kajeno ka baka la mosebetsi o ba o etsang. Ngwaneso ya ratehang ke a dumela letsatsi le letsatsi di

0: 011 Radio News.
1: Re kala ka ditaba tsa lekgotla la Maserata la Randburg, moo nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka tiisetso ya Lieutenant General Shadrack Sibiya e ntseng e mamelwa. Sibiya eo e leng motlatsi wa mokomishinara wa naha wa seponisa ya emisitsweng mosebetsing, o tobane le diqoso tse akaretsang peto, kgwebo ya batho le ho hohela ngwanana ya dilemo di 16 ditabeng tsa thobalano. Kajeno paki ya pele ya mmuso e bolelletse lekgotla hore bafuputsi ba fumane melaetsa ya WhatsApp pakeng tsa Sibiya le ngwanana eo. Lekgotla le bolelletse hore melaetsa eo e ne e na le dipuisano tsa thobalano, ho thwe Sibiya o kile a botsa ngwanana dipotso tse amanang le thobalano, mme a boela a mo kopa hore a romele ditshwantsho le di-video tse pepesang mmele. Sibiya o latutse diqoso tse amanang le ngwanana eo, o boetse o latutse qoso ya peto, mme a re kamano ya thobalano le mosadi ya dilemo tse 18 e ne e le ka tumellano. Ho boetse ho hlahiswa qoso e nngwe hape e amanang le sethunya se ileng sa nkuwa nakong ya ho tshwarwa ha hae. Ha re santsaneng re le ditabeng tsa toka, sihle sebisi eo e leng mohlokomedi wa ditokelo tsa botho o re tsamaiso ya toka le ya botlokotsebe e tshwanetse ho bontsha ka matla hore pefo kgahlanong le basadi le bana e keke ya mamellwa. Maikutlo ana a tla ka morao hore Lawrence Mudzinganyama a fuwe tiisetso ya ho lokollwa ka tjhelete ya 15,000 tsa diranta. Mudzinganyama o tobane le diqoso tse 10 tse akaretsang tshosetso, tlhaselo ka sepheo sa o baka kotsi e kgolo mmeleng, nyefolo le bomenemene. Sibisi o re ho bohlokwa hore diqeto tsa makgotla di bontshe hore ditaolo tsa molao tse amanang le pefo di ka nkuwa ka botebo. Re hatela pele ho bajalefa ba SASSA. Haiba o fumane molaetsa o tsebisang hore thuso ya hao e tshwanetse ho hlahlojwa botjha, o seke wa tshoha. SASSA e re ho kgethwa bakeng sa tlhatlhobo ena ha ho bolele hore thuso ya hao e hlakotswe kapa e emisitswe hanghang. Sepheo sa tlhatlhobo ena ke ho netefatsa hore motho o ntse a fihlella ditlhoko tsa ho fumana thuso ya setjhaba. Maemo a motho a fetoha ha nako e ntse e tsamaya, ho kenyeletsa lekeno, maemo a ditjhelete, boemo ba lenyalo kapa sebaka seo motho dulang ho sona. SASSA e re batho ba kopuwang ho etsa tlhatlhobo ba tshwanetse ho arabela ka nako, mme ba fana ka ditokomane tse hlokehang. Ho se arabe kapa ho se sebedisane le tshebetso ena ho ka qetella ho entse hore thuso ya motho e emiswe. Ha re ntse re hatela pele, re fumana hore seponesa ka mane ka Zola North, hona le tlhokomediso mona mo seponesa sa Jabulani se ipiletsang ho baahi hore ba sebedisane le sona ho lwantsha thekiso ya dithethefatsi motseng wa bona. Seponesa se re se fumane tlhahiso leseding mabapi le monna ya belaelwang ka ho rekisa dithethefatsi sebakeng seo, haholoholo ho batjha. Baahi ba nang le tlhahiso leseding e ka thusang bafuputsi ba kopuwa ho fetisetsa sepoleseng. Seponesa se re tshireletso ya setjhaba e hloka tshebedisano pakeng tsa sona le baahi. Re a phethela. Ranta e ntse e matlafala kgahlanong le dolara, mme qetellong re sheba ditaba tsa moruo ke mona mo re fumanang hore ranta e matlafetse kgahlanong le dolara ha boramatsete ba ntse ba sekaseka dipalo tse ntjha tsa moruo wa naha. Kgolo ya tjhelete e adimilweng dikgwebong le bathong e nyolohetse ho 7.47% lekgolong ke diperesente hetseo, ho tloha ho 7.1%, mme sena se feta tebello ya 6.9%. Boramatsete ba boetse ba shebile dipalo tsa ho phahama ditheko tsa thepa tse hlahiswang ke bahlahisi mmoho le tekatekano ya thepa e rekiswang ka ntle le e rekilweng ka hare ho naha. Kajeno jolo ka ile la pele kgoding ya Mphalane ranta ene rekiswa ka 16 rand 44 gatlhanong le dollara ya ba 21 rand 79 gatlhanong le ponto mebile ke 18 rand 61 gatlhanong le euro. Gauta ene rekiswa ka $4,180.61 ka ounce ati oli yona eme ho $96.93 mo qomo ka mong tsena ene letsa ho raina nna ke Edi Magidela gotso.

0: ete ke se o petse lo rona tsi ya go pelela ga jwalo go bolo gore ga no shipa ona le the spirit of praise bana le yena ona pa batla go ena ba re ha le pirimile
1: ke roma
0: re le gare fa re napile re lebeletse tse e le gore ditante šedi tša tena le gono ditlhobo tso di sala gare di a tswelela go ba lelapa lela la ga ke bolela fa ka lapa la ga Chivuyo go tswaka kwa go la Zimbabwe Harare le gopolo gore ba le ba ga Chivuyo re bolela fa mo go na leng yo mongwe wa ba leloko la ga Chivuyo re bolela fa ka the rebolela fa ka Wicknell Chivuyo yo le gore o tloga tsebalega kudu-kudu ka mo go tša kgwebo ye le gore napile o tlogile ka lefatshe nna ka keno tšatšing la maabane jale re bona ditlhobošo dintši le gare di tswelela pele lefase ka bophara re a bona go tswaka kwa bo BBC re a bona ka moka direporter ba napile ba gare ba reporter ka se e le gore se napile se tsweletše tšatšing la maabane fela re re a moya wa gage gore bala ka kgotso le gopolo gore fa yo re bolelang ka ena ke yo mongwe wa baragwebo wa go tuma go tswaka kwa nageng ya Zimbabwe ka kwa go la toropongkgolo ya Harare yo e le gore o tloga a dirile kudu mo go tša kgwebo re bona fa malobanyana fa kgweding ela ya May 26 ge moporesidente wa naga ya Aforika Borwa a be a etetše ka koa go la Harare go yo kopana le moporesidente Innocent Mnangagwa re bote le ena ga tswelela gona fa a ntša le gona re bolela ka ena fa Wicknell Chivuyo mo e le gore moraga ketelo ya moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa go ile go ba le dipolelonyana tše itšeng mo e le gore go ile go a tloga go bolelwa ga botsethu gore moporesidente wa naga be a se a swanela go ba a ile a kopana le lona le segana le fela seboledisa moporesidente re bolela fa ka presidential spokesperson Vincent Makwenya le ena o ile a tloga a bea ga botsethui ka kwa go la palamente a e otlolola ga botse gore moporesidente o be a sa tsebe tše ka moka tše tše e le gore o pharwa ka tsona fela yena o be a tloga a lebeletše ketelo ya gagwe go yo kopana le moporesidente wa naga.

0: 011 Radio. News.
1: Re go leboga Eddie Boy ke dintlhagolo tja seripagare sa metsotso go tswela iring ela ya bone re sa le mmogo gona fa go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie e le ka la bone re ntse re le gare re gatela pele le gopolo gore ga jwale re mo sekhutwaneng sela sa gore nna le wena re boledišane re na bile re go thenkgolele tlhogo boledišano ya letšatši la legono mo e le gore toba re di atlhatlha mangangatlhaya re taba re boledišana re ikwa gore na ka bele gore na ka gare ga dikgopolo tša rena go letše eng na ka rata go kwa sa mafatlheng a gago go mo gopolo gore nomoro ya rena ya mogala ka fa ke 0751329986 re tlo bolela fa nna le wena ke sona se re ipagare sa metsotso jale re tsetse bona iri ela ya bone gomme le gopolo gore se thomile ka iri ya bone jale re napile re ga re kgatlhampana ka yona poledišano ya rena e tla re ga e rata fela iri ya botlhano ya ba le gore re tla ba re fana ka sela sa gore tlhatlhoma e le go baswa ka moka ke tse le gore taba re diraga tsa gona fa go the afternoon take over e tla re ga reta fela seripagare sa metsotso gomme ya ba le gore gona fa ora ba le gore re lakaletsa ba le le gore le kgono le ke letšatši la bona la matswalo gomme ka moraga se ke tlo go thenkgolela tlhogo poledišano ya letšatši la lekgono e le gore ke rata gore nna le wena re ke re tle re atlhatlhe gabotse thui gona fa mo moyeng.
0: You are listening to the afternoon takeover.

0: 011 Radio News.
1: Re qala ka ditaba tsa lekgotla la Maserata la Randburg, moo nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka tiisetso ya Lieutenant General Shadrack Sibiya e ntseng e mamelwa. Sibiya eo e leng motlatsi wa mokomishinara wa naha wa seponisa ya emisitsweng mosebetsing, o tobane le diqoso tse akaretsang peto, kgwebo ya batho le ho hohela ngwanana ya dilemo di 16 ditabeng tsa thobalano. Kajeno paki ya pele ya mmuso e bolelletse lekgotla hore bafuputsi ba fumane melaetsa ya WhatsApp pakeng tsa Sibiya le ngwanana eo. Lekgotla le bolelletse hore melaetsa eo e ne e na le dipuisano tsa thobalano, ho thwe Sibiya o kile a botsa ngwanana dipotso tse amanang le thobalano, mme a boela a mo kopa hore a romele ditshwantsho le di-video tse pepesang mmele. Sibiya o latotse diqoso tse amanang le ngwanana eo, o boetse o latotse qoso ya peto, mme a re kamano ya thobalano le mosadi ya dilemo tse 18 e ne e le ka tumellano. Ho boetse ho hlahiswa qoso e nngwe hape e amanang le sethunya se ileng sa nkuwa nakong ya ho tshwarwa ha hae. Ha re santsaneng re le ditabeng tsa toka, sehle sebisi eo e leng mohlokomedi wa ditokelo tsa botho o re tsamaiso ya toka le ya botlokotsebe e tshwanetse ho bontsha ka matla hore pefo kgahlanong le basadi le bana e keke ya mamellwa. Maikutlo ana a tla ka morao hore Lawrence Mudzinganyama a fuwe tiisetso ya ho lokollwa ka tjhelete ya 15,000 tsa diranta. Mudzinganyama o tobane le diqoso tse 10 tse akaretsang tshosetso, tlhaselo ka sepheo sa ho baka kotsi e kgolo mmeleng, nyefolo le bomenemene. Sibisi o re ho bohlokwa hore diqeto tsa makgotla di bontshe hore ditaolo tsa molao tse amanang le pefo di ka nkuwa ka botebo. Re hatela pele ho bajalefa ba SASSA. Haiba o fumane molaetsa o tsebisang hore thuso ya hao e tshwanetse ho hlahlojwa botjha, o seke wa tshoha. SASSA e re ho kgethwa bakeng sa tlhatlhobo ena ha ho bolele hore thuso ya hao e hlakotswe kapa e emisitswe hanghang. Sepheo sa tlhatlhobo ena ke ho netefatsa hore motho o ntse a fihlella ditlhoko tsa ho fumana thuso ya setjhaba. Maemo a motho a fetoha ha nako e ntse e tsamaya, ho kenyeletsa lekeno, maemo a ditjhelete, boemo ba lenyalo kapa sebaka seo motho dulang ho sona. SASSA e re batho ba kopuwang ho etsa tlhatlhobo ba tshwanetse ho arabela ka nako, mme ba fana ka ditokomane tse hlokehang. Ho se arabe kapa ho se sebedisane le tshebetso ena ho ka qetella ho entse hore thuso ya motho e emiswe. Ha re ntse re hatela pele, re fumana hore seponesa ka mane ka Zola North ho na le tlhokomediso mona mo seponesa sa Jabulani se ipiletsang ho baahi hore ba sebedisane le sona ho lwantsha thekiso ya dithethefatsi motseng wa bona. Seponesa se re se fumane tlhahiso leseding mabapi le monna ya belaelwang ka ho rekisa dithethefatsi sebakeng seo, haholoholo ho batjha. Baahi ba nang le tlhahiso leseding e ka thusang bafuputsi ba kopuwa ho fetisetsa sepoleseng. Seponesa se re tshireletso ya setjhaba e hloka tshebedisano pakeng tsa sona le baahi. Re a phethela. Ranta e ntse e matlafala kgahlanong le dolara, mme qetellong re sheba ditaba tsa moruo ke mona mo re fumanang hore ranta e matlafetse kgahlanong le dolara ha boramatsete ba ntse ba sekaseka dipalo tse ntjha tsa moruo wa naha. Kgolo ya tjhelete e adimilweng dikgwebong le bathong e nyolohetse ho 7.47% lekgolong ke diperesente hetseo, ho tloha ho 7.1%, mme sena se feta tebello ya 6.9%. Boramatsete ba boetse ba shebile dipalo tsa ho phahama ditheko tsa thepa tse hlahiswang ke bahlahisi mmoho le tekatekano ya thepa e rekiswang ka ntle le e rekisweng le e rekilweng ka hare ho naha ka jeno jalo ka ile la pele kgoding ya Mphalane ranta e ne rekiswa ka 16 rand 44 gatlhanong le dollara ya ba 21 rand 79 gatlhanong le ponto mme bile ke 18 rand 61 gatlhanong le euro gauta e ne rekiswa ka 4,180 dollars 61 cent ka ounce ati oli yona e eme ho 96 dollars 93 cent mo qomo ka mong tsena e ne letsa ho raina nna ke Edi Magidela khotso.

0: Java na le MTN Saudi ba tla wena ba re avangani avangani ke ratile fela ge tla fela mola ba reng e se bolawa hendlala ko re ba tloga ba gopola morago mo batjwa masogana go be go se bose ko re like dilo be di tsa kopane yo le ba re a hopola le hono morago mo re jwang na wena go gopola eng ka se lore morago mo jwang gona wena na leto la gago o le sepetseng e be le le jwang ba nna ba ba bolela go tse ba re se bolawa hendlala ke nnete ke tse le gore magagetsho di a diragala ka mo lefaseng ge re ntse re le gare re ya godimo lefase re le ka go kopantšha dilo mola le mola dilo di sa kopane ya le mafelelong ge o tsweletse ona pele o gopole gore ya kana ke fetile mo boemong ba gore le ba gore ke ka fa o kwa masogana bana pele ba e tlakiša gabotse thui košane bona e bosanabosana e rile ga e raloka ka baka kwa ke miemiela ke tletse ka disego fela o gopole motheletše mo e le gore wena o ka ba le gore gona ga jua le gore re sa boledišana nna le wena ke rata go kwasa mafatlheng a gago maikutlo a gago letšatšing la lehono e le ka la bone Sheila's Day mo e le gore na pele re boledišana gabotse thui ka tsela tsele gore ke rata gore nna le wena re tle reke re sedimošane ka tsona kudu ke boletše fa ka motho yo e le gore o na le influence ka gare ga lelapa goba ka gare ga relationship e leng tsona dikamano tša marato jale ke nnete na ge gore ge e le gore wena motho o na le sa gago o na le tšhelete e ntši go feta ba bangwe batho o a kgona gore o ka tšea dikahlolo ka moka ka fa lapeng dipheto ka moka ka fa lapeng ke wena e le gore ge go na le sengwe ka fa lapeng ba re ba leloko ba kopane meloko le metswalle kopane fa gomme re tlo boledišana ka sa gore le sa gore le sa gore ge go fihla wena rena pele re a tseba gore ale selepe se tlo rema ka lebaka la gore wena o na le sa gago sepela ka sefatanaga sa mabonwa o na le sela le sela le sela jale ke rata go tseba gore na a ke nnete seo se gona na se gona se a diragala gore ka gare ga lelapa goba ka gare ga relationship tsona dikamano motho yena leng sa gago a na leng tšhelete ke yena le gore na le maatla a go feta ba bangwe batho na
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Re bolela gona fa nomorong ya rena ya letlakala la WhatsApp 0751329986. Re botse gore ka belo rena wena mo ile go phela o le gona, e ka belo re o gona ka fa gare ga family ya gago, ka fa gare ga lelapa la gago, yo le gore ga go fitla yena, gona pele go bethiwa stempe dilo ka moka di fedile. Ge ya re no, no ya gage ke no. Ge ya re yes, yes ya gage ke yes.

0: gore rena tere la ga leja batho ka moka ba ile gore le hono ke letsatsi la bona la matswalo di happy birthday wishes rena pele dira ka sebo pego se re ya go bona go motse ba gore wena ile gore le hono le ke letsatsi la gago la matswalo go ba gona le yo mongwe ye le gore rata go malaka letsa letsatsi la matswalo tsatsi na le hono ele letsatsi la pele di 1 October 2026 na pele ra ga tshe fa nomoro ya rena mogala ya 0751329986 rena pele re ka ngwala fela wa re botsa gore na ke maile gore le hono ke letsatsi la gago wa ipsina go ba ge le gore ke wena le wena rena pele re wena re re o gole o gole rena pele re dira se
1: 1 2

0: 101 Radio News.
1: Re qala ka ditaba tsa lekgotla la Maserata la Randburg, moo nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka tiisetso ya Lieutenant General Shadrack Sibiya e ntseng e mamelwa. Sibiya eo e leng motlatsi wa mokomishinara wa naha wa seponisa ya emisitsweng mosebetsing, o tobane le diqoso tse akaretsang peto, kgwebo ya batho le ho hohela ngwanana ya dilemo di 16 ditabeng tsa thobalano. Kajeno paki ya pele ya mmuso e bolelletse lekgotla hore bafuputsi ba fumane melaetsa ya WhatsApp pakeng tsa Sibiya le ngwanana eo. Lekgotla le bolelletse hore melaetsa eo e ne e na le dipuisano tsa thobalano, ho thwe Sibiya o kile a botsa ngwanana dipotso tse amanang le thobalano, mme a boela a mo kopa hore a romele ditshwantsho le di-video tse pepesang mmele. Sibiya o latutse diqoso tse amanang le ngwanana eo, o boetse o latutse qoso ya peto, mme a re kamano ya thobalano le mosadi ya dilemo tse 18 e ne e le ka tumellano. Ho boetse ho hlahiswa qoso e nngwe hape e amanang le sethunya se ileng sa nkuwa nakong ya ho tshwarwa ha hae. Ha re santsaneng re le ditabeng tsa toka, Sihle Sibisi eo e leng mohlokomedi wa ditokelo tsa botho o re tsamaiso ya toka le ya botlokotsebe e tshwanetse ho bontsha ka matla hore pefo kgahlanong le basadi le bana e keke ya mamellwa. Maikutlo ana a tla ka morao hore Lawrence Mudzinganyama a fuwe tiisetso ya ho lokollwa ka tjhelete ya 15,000 tsa diranta. Mudzinganyama o tobane le diqoso tse 10 tse akaretsang tshosetso, tlhaselo ka sepheo sa ho baka kotsi e kgolo mmeleng, nyefolo le bomenemene. Sibisi o re ho bohlokwa hore diqeto tsa makgotla di bontshe hore ditaolo tsa molao tse amanang le pefo di ka nkuwa ka botebo. Re hatela pele. Ho bajalefa ba SASSA, haeba o fumane molaetsa o tsebisang hore thuso ya hao e tshwanetse ho hlahlojwa botjha, o seke wa tshoha. SASSA e re ho kgethwa bakeng sa tlhatlhobo ena ha ho bolele hore thuso ya hao e hlakotswe kapa e emisitswe hanghang. Sepheo sa tlhatlhobo ena ke ho netefatsa hore motho o ntse a fihlella ditlhoko tsa ho fumana thuso ya setjhaba. Maemo a motho a fetoha ha nako e ntse e tsamaya, ho kenyeletsa lekeno, maemo a ditjhelete, boemo ba lenyalo kapa sebaka seo motho dulang ho sona. SASSA e re batho ba kopuwang ho etsa tlhatlhobo ba tshwanetse ho arabela ka nako, mme ba fana ka ditokomane tse hlokehang. Ho se arabe kapa ho se sebedisane le tshebetso ena ho ka qetella ho entse hore thuso ya motho e emiswe. Ha re ntse re hatela pele, re fumana hore seponisa ka mane ka Zola North, hona le tlhokomediso mona mo seponisa sa Jabulani se ipiletsang ho baahi hore ba sebedisane le sona ho lwantsha thekiso ya dithethefatsi motseng wa bona. Seponisa se re se fumane tlhahiso leseding mabapi le monna ya belaelwang ka ho rekisa dithethefatsi sebakeng seo, haholoholo ho batjha. Baahi ba nang le tlhahiso leseding e ka thusang bafuputsi ba kopuwa ho fetisetsa sepoleseng. Seponisa se re tshireletso ya setjhaba e hloka tshebedisano pakeng tsa sona le baahi. Re a phethela. Ranta e ntse e matlafala kgahlanong le dolara, mme qetellong re sheba ditaba tsa moruo ke mona mo re fumanang hore ranta e matlafetse kgahlanong le dolara ha boramatsete ba ntse ba sekaseka dipalo tse ntjha tsa moruo wa naha. Kgolo ya tjhelete e adimilweng dikgwebong le bathong e nyolohetse ho 7.47% lekgolong ke diperesente hetseo, ho tloha ho 7.1%, mme sena se feta tebello ya 6.9%. Boramatsete ba boetse ba shebile dipalo tsa ho phahama ditheko tsa thepa tse hlahiswang ke bahlahisi mmoho le tekatekano ya thepa e rekiswang ka ntle le e rekisweng le e rekilweng ka hare ho naha ka jeno jwalo ka ile la pele kgweding ya Mphalane ranta e ne rekiswa ka 16 rand 44 kgatlhanong le dollara ya ba 21 rand 79 kgatlhanong le ponto mme bile ke 18 rand 61 kgatlhanong le euro gauta e ne rekiswa ka 4180 dollars 61 cent ka ounce ati oli yona e eme ho 96 dollars 93 cent moqomo ka mong tsena e ne letsa ho raina nna ke Edi Magidela khotso.

0: 011 Radio News.
1: Re qala ka ditaba tsa lekgotla la Maserata la Randburg, moo nyewe ya kopo ya ho lokollwa ka tiisetso ya Lieutenant General Shadrack Sibiya e ntseng e mamelwa. Sibiya eo e leng motlatsi wa mokomishinara wa naha wa seponisa ya emisitsweng mosebetsing, o tobane le diqoso tse akaretsang peto, kgwebo ya batho le ho hohela ngwanana ya dilemo di 16 ditabeng tsa thobalano. Kajeno paki ya pele ya mmuso e bolelletse lekgotla hore bafuputsi ba fumane melaetsa ya WhatsApp pakeng tsa Sibiya le ngwanana eo. Lekgotla le bolelletse hore melaetsa eo e ne e na le dipuisano tsa thobalano, ho thwe Sibiya o kile a botsa ngwanana dipotso tse amanang le thobalano, mme a boela a mo kopa hore a romele ditshwantsho le di-video tse pepesang mmele. Sibiya o latutse diqoso tse amanang le ngwanana eo, o boetse o latutse qoso ya peto, mme a re kamano ya thobalano le mosadi ya dilemo tse 18 e ne e le ka tumellano. Ho boetse ho hlahiswa qoso e nngwe hape e amanang le sethunya se ileng sa nkuwa nakong ya ho tshwarwa ha hae. Ha re santsaneng re le ditabeng tsa toka, sihle sebisi eo e leng mohlokomedi wa ditokelo tsa botho o re tsamaiso ya toka le ya botlokotsebe e tshwanetse ho bontsha ka matla hore pefo kgahlanong le basadi le bana e keke ya mamellwa. Maikutlo ana a tla ka morao hore Lawrence Mudzinganyama a fuwe tiisetso ya ho lokollwa ka tjhelete ya 15,000 tsa diranta. Mudzinganyama o tobane le diqoso tse 10 tse akaretsang tshosetso, tlhaselo ka sepheo sa ho baka kotsi e kgolo mmeleng, nyefolo le bomenemene. Sibisi o re ho bohlokwa hore diqeto tsa makgotla di bontshe hore ditaolo tsa molao tse amanang le pefo di ka nkuwa ka botebo. Re hatela pele ho bajalefa ba SASSA. Haiba o fumane molaetsa o tsebisang hore thuso ya hao e tshwanetse ho hlahlojwa botjha, o seke wa tshoha. SASSA e re ho kgethwa bakeng sa tlhatlhobo ena ha ho bolele hore thuso ya hao e hlakotswe kapa e emisitswe hanghang. Sepheo sa tlhatlhobo ena ke ho netefatsa hore motho o ntse a fihlella ditlhoko tsa ho fumana thuso ya setjhaba. Maemo a motho a fetoha ha nako e ntse e tsamaya, ho kenyeletsa lekeno, maemo a ditjhelete, boemo ba lenyalo kapa sebaka seo motho dulang ho sona. SASSA e re batho ba kopuwang ho etsa tlhatlhobo ba tshwanetse ho arabela ka nako, mme ba fana ka ditokomane tse hlokehang. Ho se arabe kapa ho se sebedisane le tshebetso ena ho ka qetella ho entse hore thuso ya motho e emiswe. Ha re ntse re hatela pele, re fumana hore seponesa ka mane ka Zola North ho na le tlhokomediso mona mo seponesa sa Jabulani se ipiletsang ho baahi hore ba sebedisane le sona ho lwantsha thekiso ya dithethefatsi motseng wa bona. Seponesa se re se fumane tlhahiso leseding mabapi le monna ya belaelwang ka ho rekisa dithethefatsi sebakeng seo, haholoholo ho batjha. Baahi ba nang le tlhahiso leseding e ka thusang bafuputsi ba kopuwa ho fetisetsa sepoleseng. Seponesa se re tshireletso ya setjhaba e hloka tshebedisano pakeng tsa sona le baahi. Re a phethela. Ranta e ntse e matlafala kgahlanong le dolara, mme qetellong re sheba ditaba tsa moruo ke mona mo re fumanang hore ranta e matlafetse kgahlanong le dolara ha boramatsete ba ntse ba sekaseka dipalo tse ntjha tsa moruo wa naha. Kgolo ya tjhelete e adimilweng dikgwebong le bathong e nyolohetse ho 7.47% lekgolong ke diperesente hetseo ho tloha ho 7.1%, mme sena se feta tebello ya 6.9%. Boramatsete ba boetse ba shebile dipalo tsa ho phahama ditheko tsa thepa tse hlahiswang ke bahlahisi mmoho le tekatekano ya thepa e rekiswang ka ntle le e rekisweng le e rekilweng ka hare ho naha ka jeno jwalo ka ile la pele kgweding ya Mphalane ranta e ne rekiswa ka 16.44 kgatlhanong le dollara ya ba 21.79 kgatlhanong le ponto mebile ke 18.61 kgatlhanong le euro gauta e ne rekiswa ka $4,180.61 ka ounce ati oli yona e eme ho $96.93 moqomo ka mong tsena e ne letsa ho raina nna ke Edi Magidela kgotso